0: wa o kaurua la wa rome fa lu si ka wa lu inki a fa ma sa fa ka inga wa afrika pa me inki a wa rofa lu ga sa ya fa me isi la sa lu ka fa wa lu wa lu ga sa wa me ga sa fa me a ya a sa ngo bo bu sa wa ma a fa i do le wa ke le fa ki o ga ka si pa le mi wa kaurua fa ni nga ya fa ka inga a lu lo la le sa lu inki fa ka ko ngura ko ai le anga yo le mele o le ona le tupu de matutina ki sa o mokinga le missimol appointment in masina o le ka ke ikala ma fo ma family doctor o le wa ko si mokinga fa mai la de le me uma de nei de suka mo me uma uma fo ka ko ngana so le nga sheki da so kofi ai ma pongi la so nga ya ma li me na kupu ki vi ko fa ma fa ma ko me la ki pemo ko kingal mara ste ah ya ve vai la boca me aso wan wa fe ku me uma wa ma ku la ese an o fe me fo nga chipi de fe si ya ka ku ma ku ma ka ko de o ya so me ga ku de ko ka ko chipi o fe lo fan ma ka sa o fe fan ma ah la wa fa un ba ka sken o me fa ye chipi ma ko chipi o la fa kai kai kami kalau saya orang umur cipi channel practice, itu masih form, ya orang ada lain, ada lain mereka specialist. Tapi ini si form yang kaya, nak kau nak call mail form awal orang muka, orang form yang telefon, orang sorry, orang mail orang yang telefon yang form yang record. Form my, I just want to see what other template, orang si form awal orang yang, fakuai sorry. Kagelo ipe vinga kakan go yang o tatan fa tatan mitani yus masa mo mani swi musika mo ale o pae o ole tatan no le va nga le nga si ni mai ya ya ka fa o mari le tu si nga ngo ale o a
1: matana po
0: tonu wa tu fo ia ma tu a fa si pepa ya mo ala fa matana o me o mai le na sa no a ki sa e ele imba se me fu ile le o si se ile la u li uino la manino le ale ale fire men ya ko se la un montu pu la sala
1: ah de la uno fa
0: to se la un su fa la sala na ya ma ole a to fa su ta i mai o pe va pie e tu sa ile imba se ma fu anga ta ta wo i ona ile fa tu mu ina le tu singa ngwa ya ma ole tu la nga kala fi fi a si fo i a pani popo ah o si dia ku fa afe ka fa no fio melo e termine
1: o lo fa i sanga le na
0: ta sanga le ko fu ka ka malanga pepa afe ko ngo ma ko ko fa ku mo ka ka langa ye pepa o la o la nga duenga o me uma ai o le tu langa se se lo e ke mi e nga wa ye le benga o le alu la ko website na o le www.census.abs.gov.au o ne nga lo ku pe kia e lava le nga ku pe ko du se la u ngo fa a ki sa ai fu fu a ko ko se la u no fa na ko du aso nga ki fenga lu nga e mai ku le valu ku la
1: mo ne a
0: Faila le wa ave fo el malo. Ya o kia ilau. Kau dua sefanya dua. Ya ay, tachona, tachona. Ole fa uma fea le tu si ngayon.
1: E tau nao otu la so valile. Ua submiti umatu ia. Ia vo ile ia forms.
0: Ya o tulanga le na. E lima faina e ngai ka ko kusinga ngo vi sa mo e ko kusinga fa ma mausu fa wa fa so e mi le si anga a se ka ko mi o pa a si ke e lima faina nga mo fo i e sa o ka la si ka ma ma ke kwa o i fu le le ku ala a ai nga mo so nga o la kusika mo ska ma pi e fo ya e ko kon ma lo da ko fa ngoi sanga udu fia ma ko linga nga udu foi fa ilanga um fa ku dio sok kofin ya oni ngora ska ma o pinchila chila fer vai nga kim na nga lela ka for for di paruk fer vai nga ke parukai ai chain yo vai ra pada hi chapi pi ya a fer mai no mas kofin vai anu nga kaya ku re pa fa ka mo sok ka Pemi ngā rea kū, mas ko inga. Ia, kai wā whapea rua rufa, mai change eu ke ofo. Ia, kai wā rea mā peo rea tūranga le nā.
1: Ia, nā asu, e mā lia. Ia, aso nei, ai. Pie ma ale ale uma tanga te uma tua I anaso pole ala vale vai e tarie la va ya aso ne uma tua esel mele vo ye ye e tato wa
0: ole na wa ilunga upenga te fai langi le upu ole polkiki kango e va va ai de le iai ai fai mai o kua iai la tu la tu la mai e tua ia oe Pero ngai paroka hai. Ari wa piala, ngai paroka, paroka. Esa ui koko mumu se melea, kere nga mea. Esa oirole le pokar konga le nga fai. Fameo le vaale le kako fo le langi usi la wa la pakai. Ma isa vidi borurunga. Fako dole kap kenge le isi oringa. Fako uru ma se mea vai umaso fako koko. Fako uru le la oi konga. Fapa umaro na loia mamo peo sutfo. Akuna yere goko. So fangua. Paki paki umala ukoro borak so fangua. Orifo wala au mat pai le kap kenge. Wai dana ka ko ku waru wai ya ku rai a me umanga ko ka ai mai I ya e va pe nga fu ngofa. Ah o le ye na ka ingo fa ke pa ur va de or va de o le ka waru ya medika. Ka ko
1: ya.
0: E wa ku va ka ku waru so le or lo mo ku rai a va pa ki pa ki va. Ai o ku lo sa mo fa mai no mat kap kenge. Wai umaka e ai ga ka ai la no. So, ya kula sabe ka kalo nga dokole ha nga me ara mai dunga. Ya va ma di grupo, on pokat poka sa wasi konga. Le ese se ngo manguia.
1: Eh, ola pesa, ola le ngor vale, le le le.
0: Ya kako, ya kako, el kako. Ya ala, na kuska pese, ese si va kis.
1: Ele me mali ia ole fona le ia sa se pese mo ilatu la malo lo le le ia ele ilatu vunga kwa kwa ke ia wo sul fulu nel taia alulo mar fa no ia alulo e avera no fa na u ole ka a fita u ilo ramba le pule le ele le ia pepe lo e pelo fu fu
0: ole o to chelo ni sina mo wo no Facebook e video la ma ia la pu pu ia ka fale ainga hoi
2: ma nor tui fua Samoa oe mo mi se reit lelei la fuai au se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina JD Finance Family Loto le tali mo oe pa u maulalo le fi la fuai tupe vave maru pui puia tali alo manao a fio mai I le onopi numero 5 Smith Road Kuta pe vala au mani telefoni o le ofitu tolu valu tasi Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o. Sekia le rate amato JD Finance so shani mo.
3: Station sponsor.

0: Yosa mo le sifo malena na le sunga ya rigid pack a malan pesele na yo le fauli mai a monga o tasu a pese tua I lava o tu a tatu tinu yo no le tatu teimi o nantu fafunga mai tatu telefou tapenaina ma funga ina mai le fitalinga ya autanga vaya tipi autanga vaya kisa o loki vaya kuwele te le o vaya nga ngai ele I mua mai autanga vaya o le nganga mua mai ngai loku
1: Ole tu pual o matua muritalo fai mai ole a foi ole mea lele a helenio na apa au fai mai ole mea lele a helenio na apa au
0: ke lor taimi
1: sa ole lele o matua
0: e disi kupu al no makua ole mea dudu mai le ko sa kua
1: si kali la le kama ngalpa ya sole a ole sang noanga tua o pepe a sa ole le ya ole pule fo ngale ele fetau I malona ia la ngona a e toi oso le la that's a no no wa ya ili tangata wa ave umalona malo si anga malona tato nunga malona fa moe moenga a you know this is it a e ui lave le malu e lue male fele lei male fele felea mayo sa amoa ila kola kapima a ba o kai mire lo o vesi sa amoa a I mean you know wa ala ave lava eselo fia fia le nei tama li ia ko ola va por kiki ama me uma a ai sau lava ia you know a olana ta longa le a lena mau ai le tato wa le tato pine auro le ia male pine siliva a
0: e sau le ia le la shanonga kisa o le tili la vo fia onga so si ta longa pi alo le vanga le ko pa u fo ile popouli ia pe ko yo se fo la o le ala wo fa long se ka ka mo o ku fa nga u pe ka me ni la ka pe nga ia se coach ele fa nga fo ska mo Michael Jones o fa o tatu o le tau sa do fa ma lima si da tu poar se tu la ngo ele au me ko ki ki ale la ko ki me o le ti va la pa ka ma o u funa fa nga ska ma e tau vai vai non fa sa mo ia tene re me o le ti va la kama ya pe umba fa pe mai ko ki kale le chuma se taimi ya raka umba ye ele la ka penga ele ka coach a kwa
1: ya it's a teamwork le buying ale a se sa uno anga ole o mama ilunga fo ina le a fala wa itele mai ya ilunga fo se o sa oka e se tolo pulo wa e u ila va o le kenge vo ile o a mo ale o wa fo ile wa o pinye au lo a ole o te tau lo le ting teaching nei pe te o sa avatu ile to manga to manga pe te wa se sela la o ina fo fo ma yele a ale wa mai wa ba aye el tina ya silia jang e yele a e ile me alo fa ile gift le e jang titilia ya lela ya buto va ya shu va tsa sanga ai
0: ai
1: ese a wala le tua a
0: ole va nga le bu fa fa we sa no ya ana le na luna ya to songa fo ya si no fo nga le to manga ma bella seleni a e ina I alo o lana soifua mai tono no fonga la ele I o mai ai fafo ese maringa I fo ilo I mata o leanga la walo samua api ua ngā fo dale alo shokei nea seba ngua fo ka kia rufu ka kia fia wawa ai makakala pe fangia atap masi kamakiki ya wale fa pe o iye a vita miti fo I o wale mfaira inga tausi ya o nisi
1: sawaina
0: ya a fai o na ya atono iye mo se sponsor mako vele e isi mako sponsor la kupika mekiwe Afrika ala ire lako a ingo la fia ya o ave isi wari fa pena A ver, lila o tupe, vou lele, ia moana, ia no fana, va pe no fana, pe fara fau kisa.
1: O se lui, tau foi lele, sau nua mai, e fa fonga mai, ia isi foi ia, I vaenga foi ia, pe ia lao, la kapi o a umatu langa, e se sau nuanga foi, se tai tai, e le alo lava I lalo le la, au ma fa apea foi, ngale ai, mai sao lava a, ina e iloa, I lea nganga moni, ia I talonga nei, o le o vai atu nei lungo, lango tatai, lungo penga ta fai langi, le pe I fa amaro, sia mai a le tūlanga lea ina ia tā ofi le palo tātu o tangata i fafo a o le fa pe mai sa mo a ma sa mo o i fa o i sa mo ta ma fa ia awane i o ina ina ia ma fa i ona pa lo ta tu a ia tangata i fafo a o fisili la ma keni a wai le tu pu le vainga a mai tau sanga i fia ele ia no atu a lava ia e tangata i fafo pena ia i se fa ta tianga fo ina se mea fa pe a but ele getting worse fo ngale le desperate o tatu tangata i fafo e a fo ile e palota a le vai tei mil neu ai nei a e ua matua i a or fisili la ai se a me na le to tele ai nisi fo ina le ila vai tau e fo ile e vatu e fia palota a e fia palota ina vai tau mo i lava a a or tei mil le va ai atu tangata i fafo maka ukia le mea le ai tupu mai Samoa o le ala le upu le fa apea mai e tatu tisusu e le fa malama ma tatu va ai o tatu aka ko va asusu e kwa fa malama kako va ai e kwa i mele ko kupu mai e kako ngongofo e kaka unga se isi kako leo e te tau ne isi tatu leo ma geng
0: e fa takisa mo le fu iwa enga wa e o yei lau sau no yo na le tu po vu se malai na ala na vai tanga te fa fo mana una watu mo se la tu leo pim fa ina paru kako wa talinga seu wa le se se fin fin ngari cha pipi ah ele shu i vole sa tabo e ma sa va i sa shu tu shi de malo a chang an ko ko lu ka siu ka liu ka di wa ki a le cha pipi ave fa o so ma disi ta ko shu ko fa i nga sa ka ma ah ki ti no tu de tu no ah sole wa uma ka ka fa ma o ni ka e de vinga ku ma ya o lo va ko fori sika ka o le pa ki ma no ma yo o la la wa du a du a yo ma salu a vele o mir temi sa pa mi esko ingo tu le pa ma me wa tan fa lo e pule pule tu tu ia tu me tu tino ma tu so fa matai tu fa nua ma me fa pena o le la wa linga ka ko finga ka ko paroka Ola la me la ka ko paro ko suir malo. Na solo la me la ka ko paro ko fuola o lo suir malo. Wa pio me den ka ko manga o ka paro ko ia suir malo.
1: Moni lo suir malo. A si si la el melo ye. Ya si si la el melo ye ne. Ya si si la la fa nga palo ta ne. Va ia tu nu ne fa temo kala. Are we Samoan democracy? We are. O se sei be Samoa. A le mele ve la mele kilo kilo mai la ngei ngei fa mu fa kem kala si ngei. O sa o ngi si la ma a. Umar paloka finito kapis hello Vancouver ele ai o we ka fifi
0: me le mai tai tai tai ki sa o le wa manage le vanga le wai oi o mena lenta sui uma ele chapipi le ala ko hingu yai a e me fa kai ka i mai marongi a e me ele mfo nyana ko fa ye a ngo fo fa ngai do fa makai ole por que o yo le a tu fta singa samwa na luce la luce fu wafe fit se la to se fu ai o tanga to o fa fa mo sam e o mal ko se la wafe pe a familionga pe a kuva kasi amelika hawai u shila australia po fela alaska e o va mal lima se la mega le fa se la vanga o ni ka paro ka ale va ka fa el kala kula pe sko inga va william sio Anko peo William Sio le leila lo e alu e ko fai fafo maru ko fai paro kai ko ngu sila. Anko fio mai fuwe nge iku mpata. Tete ko skan faka kai.
1: Anga manga nga o lal HRPP e aua nge i palo ka kwa nga kai fafo. Why they can't do the same, the fai le mea sao, fai ngi mea mongi, fai ngi mea a, fai ngi mea le leile kako a, maa lo a. Se vai lea ngwango mea. Ya lea ua, lea la ua fai nge sa mo observer, fai mai ua ban, ia sa mo malaka pi, a ya a le lo fai mai le a ele i fai yako mako a ya le le la u fa sanga mai lo le a ya bi a mai u mala fia ka sanga ia nga vako i kupe ele i mai fa ma ngi nga kupe ia nga mai
0: ya le la o nga u out me nga fi le e pu game so the world rugby mo le lo o do fit o na ta ti mo sa mo pu si ma o la wa wa u ma de ko i o me manga la pse fa mena ya O tatou te ano o te lo nga tala ele lingi kusikala foi le mong kusipas.
1: Ole.
0: E alu lava ilungo social media la tau tala.
1: Kele o kaini e faa mau. a wā lenga ko vai aku vivesi malaka pi wai no vai ko o ese roa a pele o ese loa ese mau se kai ni vo ngale se ifai le au ninge langa le se awa al HRPP a ia a fa koi foi
0: a sa le se no nga kisa a vai le pinge nga lu ko e mai la u le pinge nga a ko e mai sa o la vai la u le pine sa tu tu o le fatu o na tu a sa no la ko kai milion a milion a le fengo le a le provisa o le pinge nga pinge fa vaire na o le une ko pisa mo ma le ono sfu yo o mai la vali vo no le na wa ta o le Samoa rugby football union o le pinge le na ya anka ko ko si fia lo ta o te tia la uli Alan Gray lu milion ha mo anu tu ti a George Meredith milion ha ya matina ya Marina Salvoche na lo na fa milion ha o la tu na na lu tu pe e ba mo na ma si fa business si jo an deo o palo o hotel ni si ke mi ali professeur si tu pe ba ti si ai o pi e di a fa ko fa ke ai o pi le valu fitu no fa li por la langi a ai o na te mi umba o la me ga ga le fio e se la voli ia O na lo buka fe ku ir kai 4 million on my world rugby. Ele si million ga ba ko fa ile supa 11 Samoa. O no au po du lima au a savai. Ala men tup. Le ko ko ia kama ka alo. Ai o ave ga ku na pia ala wa sponsor taula. Le ave me ku la e pa. Ia la ko fa mai na ora fa ka kalkuli si ko ku pero ma le wa ji. Ai o ave ga pusa pia taula. Ah.
1: Yeah, sometimes no, for ye e ku wa i level ko inga.
0: No, no,
1: you know, no, a la wa nga u ma le ye a. They all fa nga le a. Ele se me wa nga na pe o le o fa nga le.
0: Ia, ia, ia. O va ro fa fo ko inga la wa ri. Ia,
1: ole. Ia, ye na la ko e a. Ia, ka fiola i. Ah, wa le la wa ka akia ngei a. Le o manga o mai ngei le ai a pi a vaku Fia su lima kau sanga le ele yei mase
0: ele yei mase ah ele venga na masu yo wonga yang kai kai fo
1: fa yaku la ah shoni
0: o kanu leo es
1: ya wala yel ngar fa yaku ai o se lo ai fa o e ah e kango ia le ele fa nga le fa si si wala ah o shoni ia le la wala ko fa fa le la ko la ve venga el mele ah
0: o fa fa nga su de ngo la ur kapika do le mi be fa mamo o calor cup hola la kaku ka kar kalu ai beko vasi spes ya sa no de sa
1: ole ole ole o palota la vaia o te fai fo lele ya ya se fulu miliona sa fata a ya mangingo me nga a o levang fi manga o sa faka va kuira ko julu miliona a julu miliona so le lucky a e mo fo ya o la vele o ka o koi ole ba ya la mo o se le ya fa ko fo ya ala winga fa nga le a o kai kai ya o kai lo le ya nga u manku fa ya sa vo ya fa masinonga mai mawe pe ana fa pe ne ya tu Ua, uma la val palota alule fonale uma leia ma se mea e fonale e tu fai ni palota
0: e o fai ta o vero cupu ya samo ah ua mix fa casil cominci ma le te me così ua ua fia pure uma tanata ah ai e kungunye fil le tu nu ala tu tai tai ah ya por la copa mingi Ae, o Samoa, ia le fuu mawhiriwhiri a koe e ka ngakarau ke le lako kaikai. A le fuu i fuu risi wae, whareanga mei fuu. Kusa, warei roasi kaikai, ia po si pare mia. Po le hae mea la fai. O le fuu mawhiriwhiri a koe ia le kou peo, mea lau fai mea lau ni. O le lau kaikai inga ka whiriwhiri le tunu. A ko kaikai inga, ia nganga roa o sasko. Por le hae si ka le kao, inga kau inga kaikai.
1: Ole, fuu ngale ole. Ole ole tangi ai fo sa tangi ah in fai mai ia voile multalo ah mai e blame lava ia se mea lava e blame lava sa kang e blame lava sa kang ia kang iro sa kang ye fai a jia mea ma ka wa mai ma ga a ke le fai ya kwa pia ka u sa o er kang sa kang ia
0: sa kang ke va pena lo vela un al fai fai fai fo ia ma ko disias Fue mai a uma le loku ngi. Ai alula ia ba ai mena tupu tau fale tu mota. si lunga fafi tauli o le problema tu si lunga mai aleluia o fafi tauli
1: le mo ore le mo ore pa
0: ia ma koia la nga lo kulas ko ia de lo kulon ko lo le kuka fafi
1: oh
0: vai me fin la fi fi lon ko la ku si inga ia fu si inga ma si ma lu lu ma si inga lunga fafi mai kala altina ma ia la loko anga ke lo ku ma sau si ia fa mai ala nga si io lunga fa mai fi fi au si lunga problema la I don't know what my cool, my cool body, you know, without a cool body. Well, I have your fears in our man,
1: you know, yeah.
0: And you know, if I make you put me out, I work with a go for a CEO problem, Alleluia, Alleluia. Oh, it's a name of it, Tony, yet, my Lokisha. Yeah, oh, Lady Cacalonga, or Jadi lepas ni siapa yang nak tak longgal eh? Nak piuni? Eh, lepas sempat kau awal bola pizza ni, fikir fikir ni macam.
1: Oleh utelei waaya tu pun ada anak wa olelei mai le apa ina le onai alam faham anak wa ya Samoa na itu nol eh.
0: Soleh, kau kira kau fikir ingat ya Jepang? Olelaki ya cholulua
1: cholima.
0: Cholulua
1: na malo.
0: Angkara yesa le ya malo or malo.
1: Malo or malo.
0: Ye fa pena fo in malo Argentina ya Africa man malo Africa sufitu sfulu Argentina. Ai ta longa lua al storms mal sharks au fa chung malo Africa man malo mai sila sa ta longa no no ile ta longa na fa yan po va ve au al sharks ia ma fa san ta tu de ha ka fu de lua fa mai de ha ka ko ke la new sila
1: ai
0: fa ya ku ha ka ma ko ka se ska mo ma no no e ka u ko fo ia lo na fi fi o fi fi ia na ya de au fa chung malo ia la ku fa su ko sanga o sunga e manonu a watu e fo di fa malo ma di fa aftai ia I lea fo I alo le tatu o tinu I le talonga le laka piliki pe in fa ngasolo fo di fa ingo va yasu n tenei I le talonga le aso tofi tos fulu kaupo I le valu o Titans talonga le asferele lusu valu New Zealand Warriors ya Benrifes fulu lua o le Roosters e lusu fulu manu malo putao su valu o le Storms e fa lua manu malo ya si iko se lusu fulu kisa tulanga eseta alo le alo vodeno le tenu o su fa longo ma nai te le tamfalo kamale pe fa inga langa au e matalia lanta alo timi uma o le batu tala faftai o wa tele tasi leo fale mataanga inai si umu o a inga fui o isamu a ia ma pesa mai o fale o loa le atama o sua fa longo le nei ia batu puli faftai leo iso ia o le Dolphins o kase ma nai o talonga le al Broncos ma Dolphins so le live wanga sidi ayo Broncos a walo ke moi ma pe o malo la Broncos so lo ke kei vulkao ese mera kupuri ola ke mi ko ko pe ai al Dolphins ad
1: pe ol me ali pe e pe tau vata to awali ai le tau vai au le lo pe vanga le ma ko fa malo ya pe to fe tau ya Dolphins mal banco zo Cowboys a ai le fa malo rosi o e fa a pe ol mena o ke le fie maka maka la e la tu la le Warriors lo e ni
0: la u mo watch la pike lu su valu man malo tuna ye por io se lu su fa o le Raiders lu su fa fe inga ya night se tol se fulu ye matalo bulbuli Dragon se lu su Faman malo sharks is fuono. Ole bangle now where Talano may, I was a fulu pito ilunga. Ole Benfess Lanu Meritasi, to do a tuale rusta, Urokusa Ayala Walina, to Tolu New Zealand Rories, a Tolu Far, to Far Sharks, a Tolu Lua, Dolphins, a Tolu Lua, Ile Tulima, Newcastle Knights, Ile Tuono, Ole Lapiki, Ile Tufitu, Cowboys, Tuvalu. Pudosi tu iwa se fulu si ikos ole storms le tati msu tes ole ale au lenga iwa sidi mai
1: ole ale tu langa na ele ierise pa uma nofo a
0: Broncos
1: ale ole top 8
0: ole o top 10 le wa kusifulu mali si ikos ya ole Broncos le kakima shuono ole ale au lenga iwa sidi mai
1: Warriors
0: ole warriors ole la si di lunga ole warriors ole le foi la ah
1: mi va na fa pe to ta ta la vale warriors male o your panthers ale le afonga le afo championship ya
0: ia ole na tisa ale mbo ole ave noa ia ama fai matapu kamene ulo faanga le la kaka pese le mulibut ia mka fa ku fa ku fu ila tunu
1: ia fa fa fatu fatu ya ya ya ile ile ho ile ile au vanga fo ye nai nai ya na to fo ile fenga luenga le asole nei a ya wa oishila e pi oishila wa o fenga luenga a ya oishila malolo a wa ole o le spiliki le area le ya ya a o pritsime na mato ye ipswich la fenga luenga o malava ya o to nei le le ai ma to ia o ia la ia mo al polonga ia mo ma to u ma la fainga lu ngal taim nei ia malo la vale nga lu e ia malo fo ia no sa ia ia ai o fo ia le si ia le to nga o to im fo le weekend ia ana o ta taim ia fa le e fo ia le ona o ia su tasi le ile fo ile ile tasi ia o ma sa ni ta ite su lu a
0: www.4ep.org.au ya na omile o le program kite alu yaso ba yaso o omi so se yaso te fi fa fonga ya kisa le venangalona yalone le tinu o il sunga ya Brian to o Stephen Crichton ma Ellen alala toa ya ile la to fa ido tato li tio ya ona le fa kali mai la tino mayona
2: I'm Brian to
3: and I'm Stephen Crichton
2: and we're each other's number one fan
4: ta lofa sa mo lo tinu upele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program, supporting your community radios. Alofa Tele, Alan Alalatoa, Brumbies captain, Wallabies player, and Tay Lover.
0: Yep, man, it's a more that you proclaim in number oil in a foe. Our Uli Aliaso Lulu Manuel Telefoo Fuanga of your iPhone or two, missing on a fita tuna. Akisa,
1: yeah, Faso Foe, Yamanuia Lavella, Samoa, so Faso Foa.
0: Mugging Farley, Mantua, Lofa Yotua Oi, I hotel show Latu Farley, Faso Foe.